0: Waikato Tainui, ngā waiata tukua ki te iwi.
1: E ngā iwi e kua rere ao kapua. He mea whakamōhio tēnei waiata ki ngā iwi mo te haerenga o te puea, rāua ko piki koroki ki tā wāhi ki rarotonga. I ngā tau o te whātekau, ki te tiki i te oranga mo te rangatahi mo ngā iwi. Ko te oranga e mea tia ake nei, ko te tūhonohono mai o ngā iwi o rarotonga ki te kīngitanga.

Hangona tsupua Hoiara kutawa katai nui ki uta Hāputa ko ngā ibi maha Kāora ko ngā tia pakura e Kainā uri a pakura Hoki mai ki te whenua.